ainiti mebe wade kasa chwe Israel fono se se ni amaka boni aguma sumuno boni no ana baba musuo na di amaka na na meye otiwa kasa papa chwe wade na nyema papa nina ye wade dear.

me a muche di etia no. Enya saha, enya saha mamu. Ha, Mrs. Saha na chesem ni se. Emi bi na ya suri chamu. Eni frafo mi enu bi ba ni cheno. Amu bisa ni se hu ya mobo Davidi ba. Hu ya mobo Davidi ba. Na yesu bisa won se. Moji di se metu mi aye wehi. Amu bua ni se. Ani owure ye didi o se wo betumi aye ena yesu tin ni nsa o de kan mo ni chira won sa ha sani amuji di atia no muji di ani mo nkwa enye sa mamu mesia ho na ohu na de amnu mu ho a e ade atisu mpo

onyankopon ayɛ ho sɛntwene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ɛba ne bi ato no so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opuno no ebue ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre a wo ba no ngu wate mese onnia no obetna ase mese wo yire no betna ase okunu no ngu Bastan de bro kaya mama yama sana tresem ne se every be na yesu richam o any friend for me no be body channel omutiam se ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi ayewe yi omobo an se hani owure ya jiji o se ubetumi aye And I yesu tini ni sa Odika wane ni chire wansa Seni amu jidi eti ya no enye saha mamu Ha, miti saha na trese mni se Emribi na yesu richamu Eni frafo mienu biba ni cheno Amu pisa ni se huye mobo David ba Huye mobo David ba Na yesu bisa won se Moji ni se metu mi aye wehi Amu bua ni se Ani owure Ye jidi o se ube tu mi aye E na yesu tini ni sa Wadi ka omwe ni chire won se Ha Se ni ya muji di e tia no Muji di e nyimu nkwa enye sa mamu Mesia hwa no huna di e amu mu hwa Hey, adi anche sumpo. Ah! Ah, ngwangwe juma na yesu yo. Sentrenia na hoyo. Yeah, ngwangwe juma na yesu yo. And sentrenia.

Adi nyina sutu mpora tino no. Onu no kuta nguma fefe mi woni nsemo. Obiara ni upe zombezi nguma nefri ni